Viego quise que mane maga noch igo piega que mau yego aya copina wi pisim aya kiego nego ga ya ka kitap me go chigi skotti wa Saskatchewan Public Safety Agency e tu chim to me chita chit no go tu chi red earth go mina shoal lake igina gatta kwaisa ya wi go awa mina ya kotista wi no awa so sko chu sama ya ki pita vati de kitta hanema ga haya chik mode de gigo ai wanista oksiso waska higana wi da ya kum to me chita to de go ta chu ki chu ag to go ta sta wi gi yok ki to skatta mo go mi skotti u mina ya kotta ga mi no mi o cha ya Uge mana ko chu ta sta wi gi yok kotti gi ta go sino shu go ta ka gi na ga ta kwa wi go awa kotista wi no ak sta pena ne ki to ti ga ti ta ti min sa ska tu